0: da kami alo we da de worki ka kami se kaya mak ta ge isit mi ti da ke ta kami kayo tawan da ni ra ni chako ya kanta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Na ko gran resistencia ya kanta
1: 137
0: da kaya wota ke kay chiken ka na chala ta ki ya kanta
1: 911
0: da sa kaita na dokoshi isit Iyakinta ka kaya ay. Yoko iyakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawi isa ke, kunyita kanyi, isit iyakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi se ke talo.

0: Da kami alo weather gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawota ke kaychiken kanachala taki yakinta
1: 911.
0: Da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gorisinagaway yoko kami karita kalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit se ka kami te kumi se kita lo
2: da am alo katak sam kai jerapek am isera ayaganaiket da am kai tawang katak am kankopahle da arma na chako ayaganaso
1: 36 24 97 08 52.
2: Da arma de resistencia na chetakan isera ayaganaso
1: 137.
2: Da apaka koaigi na che ayaganaso
1: 911.
2: Da sak awayarten na roxel aktak na che ayaganot kasiyawa maji awayarten da isera am naikapi katak tiyagan da maiche anegan na che isera ayaganaike ya am detaklek da yakto ayayatetret kam kowetapuigi saishet da am onole woy komi

0: Da kami alo wedare gorki tsaka kami seka ya maktage isit michirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 3624-970852.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911.
0: Da kakaita na dokoshi isit yakinta ka kayay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karit takalik. Tawisa ke, kunyita kanyi, isit yakinta ka interprete. Ka kami, kaya jini chikit. Seka kami te, kumi seke talo.

0: Da kami alo, we dari gorki, saka kami sekaya maktage, isit michirake, to kami kayotawan. Da nira ni chako, yakinta WhatsApp
1: 3624-970852.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawotake kaychiken kanachalataki, yakinta
1: 911.
0: Da saka kaita na dokoshi, isit yakinta ka kayaay. Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karita kalik. Tawisa ke, kunyita kanyi, isid yakinta ka interprete. Ka kami kaya jini chikit. Se ka kami te, kumi se ke talo.